0: Kela, kela, ni shahar kada chusna.
1: Kela, ni nam du kada chusse.
2: Eh, kela, ni so kali do na. Ta che di di ge dam bu ma. Kiran zu tsang ge jiu meiyou a.
0: Ta jian ge la ni ge.
3: Ge ge ri ge no. Ge ri ge da sang gu jie. Che bu jie.
1: Top jie. Ni bu jie.
2: Wo ta ni bu le ni wo na. Gu ge ran ba. Bu bu na jie.
3: Kela. Tiga yang nong yunai kaya os jiba.
0: Baba kela, ngar nam yunai nganzu dongzu nani xie ki shi jie, ki nyip shi jie, nam ba ya shi jie.
4: Dong ba tu shi jie.
3: Zem zem zem.
2: Kela, ta tu ri bie mong kho song a ya. Ale, zem ju shi a zi ma ri xie kela.

0: 中俄藏宗这次谈阿比托托马尔东巴音行第阿初等给阿罗西克森西基门门拉下面这个西域杂比阿蒙一村巴当
1: Mamang Mamang mangtsu ji garchi ji tsor zhang bi mhundan la tamba. Si erja siwi mamang ji zawi kempan jin ma sabar ngunjir yakpo tang, shongchong yakpo, gongpil yakpo zi si de. Mamang ji donta peji tongwa tang, mamang la tene peji tongwa. Peji ji jamji mamang ji nyamta longsa shoba zi si tabgi. Jirsi sape si ba tang, sartu ji gandil tongwi tokne, Huanzhur peji ji bici tori tang panji shir tongwa tang. Ngipu tang sanbi tongzi ngali mangshing zangwa tongjit si de. Mamang ji ngipu tang rinita ji ginkhu mnyanri bzin chirinro zinba mati de gonggi. Mi hirtsun rangzin tang, rangga rangzin, satin rangzin si shukyongni galong si gipa tang. Liri kaktang shuksusu ngasuwa tang, kiliwa, sarto shinkwan hida manha. Rinpa kaka lepsi pa zi la nipan donpi si si lertag tang kurik zhengi. Si tsuk rangluk jib zirci huanzhur lamluk tang, gu si lamluk jinchung si di. Yongbaba gu si nehtang

Long chen tang zha jin ram jie zhe dan jie san kong zhuo nan ba qian nan bi geng kan me zeng a. Di da ta nga cu la ling zhe nian mu a dang dang zhong ni. Zhong ying a long chen nian chen ne si qie le kong wo gan chen lam jie. Za tang ge jie ke

ona tonka ge ti chingde ngi na li chen nam tong kung zu ge ma ge nyang tong lo ge ni ba thor tong ro pe ni che khu thun ta bam ji na re le yor bu lang ge nyang ge ti tib thog pe bi sim ji ge ta na cha nyum lo ngap chang ngap jang im bi ma ni tong den cha la tin lo je ke rang khori na ngi jing ge ngal chul tang de thong nam bi war tin de bi thil sim ji yo ge jing de le khe to chung wa ta na li pu ngal chul dang

kaji jimdun chibdi. Bina jimju gabata lam tosi ti jikip jindun ba wukha wei yi sargui ba. Gongsi AI le dinbi tuanze shik minga bangkwa ki ngu zhu shunglam shik

Sengru lingge, kongtu kuimu lingge riya, shueba sanpyo tunjum la gita na we, lusye ki zamchio kaji, lingge ge nyelam tu piu wiki. Shueba kongni, ruyang gyuze riya, tebu ziji tu shu genji gila. Totu, kongki, luye nyemu shi, yang su gubu shi kwanama yinbar, xie zi ta, xie da, rumu zhijor so ya, rengi ne, genji ju su kukyo shi. Loti da ge ring riya, kongki, lusye zamchio mangbo shi ya, piu kui ki, sachi mangbo ra terkip chung oma se. Sibubo gantar shunsun ki gostop yoshi. Tiring ki tuyun chusui chi ki miri yangye li zhen chusam ta ashiga hi. Li zhen ki juu liga, manzi jibu sanbyo tunjum la ki maung bar lusye zamchu mangbo si nam yong ta. Kong ki lusye gyu zhe ki lamka ya ngar hui yang bar gyur gyu zhisi myntun shugyu yin shi. Jibu kong ki tuyumi ki kye chue denbe lusye di da, gyachi sanbo lingge ki na wui chue ta 위기 스스로 교류해 즉시 무기야 수교해

0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lakbar chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembarchi.
1: Chakdo gupe chijuyi, muchi hinsa lembarchi.
0: Mi jiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuyuanli, ngenji dende, yangtsen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwarchi.
1: 미리카기

0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembarchi.
1: Chakdo gupe chijuyi, muchi hinsa lembarchi.
0: Mi jiki juyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne juwani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwarchi.
1: 미리카기

ngoi lishwa nang tu di kare se na ngana zu kala nyu nyu se ne xia gam du min zhu wei gyum zin kare na se di yin la ta ting gop ya min mang bu xi gi su gu gam du dong yang qi du tu yun ya kala li ya cun zin mang bu deng guo shi yin ni mi ka ji gi kala di chue ba ha jia nyu nyu yin ni su gu gam du zao nen zhu gu mian za lo ma de wa de men ga du qin xie da xie qi ge ta su tun yu di qie de di yin na xie de me gi pung zi guo gu yin ba ha gu guo shi Ta wani ya kanji si la xerme pungzung guo gui si wa ta, ti la nneba karda karri ji ta, takne si ju tabri ji karri yu me xiam liya shu gin. Tangbu di xerme pungzung guo gui si wa karri si na, xerme pungzung siya di gyagal ya yi dao su siya di rila. Ta ti mi su bu nang gi, xerme saag tuyung gi ji gui zi xin du zamba, chak yu nang gi gun zhu munga ja chabu nang du gie je, nubun dun ju qie je, chang ar di tenpo yuwa liya, sung zin si bin gen ku guyo zhin. Ta xerme gi, pung zin guo gu gi, su bu ri ya xerme pung zi gi nubu tuyun du, mi ju para, chang ar di che toron zhuya ta, xerme gi, ce lin gie we, xerme pung zi saag tuyung qie je, chang ar towa ta, xerme pung zi to we, kur yun nyan pa chi cha zhu guyo zhin. Da xerme gi pungzung guo gu gi tongme tu gi ne da ngwe se tuyoba tigaz min do la. Da yi ne tu zu rinpo songbi na jik choko camli ya xa gyakbo cha ya ta. Ani chak zi gyun ten min ba, chak xe ton zho ya, nge dup ta lu xiu nyam zho ya. Su bu gi bakbo nabu cha bu la so bi ne tu yung do la. Rikji kianwaan gi su bu ce ji ka ji gi to ne xerme pungzung guo gu gi nyinga denba se tuyun chi bi gup. Tōk sōn chēr kī nā guāk chēng gui xū xā. Bē xā xā bī nā ngā nā zō gēbā xī gī gēbē bōm cē lī yā lī mī gūp chū tā pio mē gī gēbē bōm cē lī yā lī mī gā chū kiāng ngā yīn bī nā chō kō gā bū yīn bā rī yā ngūn zī chēn jīng tū lā. Tā chēng gu wā tā tā gā nā xīn jīng bī gēb gī bāk bē gī ndō dī nā bū chā bī nā tī nī yā xēr mē gī pōng zīng guā gōng gī jīg bē zhūn jīng gī ngūn dā rīb jī rī xā lā. Nipa ti, xerme pungzung guo gui liya nueba kari kari yore se na, xerme pungzung guo gui ni gyundu jimbo nga yur ki neri nipa ta, sam siu ki nian ce, tak na xin subyu ji ze ce le ge wa ta, xa gyakbo yinbi, nebi lu to du tong ma wa si shi. Ti e chang ar ki nian duen jung siba ma se, tan do ya, lu yung rin xin ki jik ning zab sar je di chung zhu ya ta, xa gyakbo ta, xerme pungzung guo gui ni pen zun gyu dan je bun zhu wa shi. Xianyang xerme pungzung guo gui gi lun kam di tang li ya shu kin ti ba zo xiam se da ri xia la. Ji ne ka re se na jinpeng ge yur gi ne po ya. Ke di ya xerme gi pungzung guo gui chung bi ne lu pung gi xerme che pung li ya da da dang ji. Xerme pungzung gyun che me ba ra sak tun chi ba ra gyun di dang ji ta ri ya jinpeng ge yur gi ne po ng du la. Ni bu di nying dang le be chak zi ne ri xia la. Da xerme gi pungzung guo gui gi cho zhim wang zin gui gui li ya shu kien tiep zi nying gi par zi qian gyo si zhuwa ta. Par zi chung yu zi nue par ngui bui cho rgen qe zha du dung gui yu du te dar tu zui rinpo qin bi na chak zi topa chan zhung du la. Xerme pungzung guo gui gi tan do ya par zi qi gyur gi zi chak di yung an ta tak nai xin nying kam ta chak zi nian yuang gi nying gati qian zhung du la. Xin, qinbi gi ci zhen. Xerme pungzung guo gui gi mi subyu den gi ci zhe ji zheb qia di chuk bu tan. Subyu gi ji zhe qer song wa tan, xia gyak bu qia bi nian ge di qer zhugu yu di zamba. An jik xie zi lang ma yin ni qinbi na li ya ta dung song jiao qie qie, juk ta li ya qinbi gi ci zhen li ya yu zhong do la. Da song bu di, xerme pungzung guo gui qi dar jie jie lek ju qie wu re si na. Tong me tu yu gi, xerme pungzung guo gui ni cun zin qie tu pa ma si, cha gi yong tu pu xin du zan ba, nga zam ni ju tu pu qie bi na, pin du sang pu tu yung zhi la. Da ji ni xia gam du dong ya. Xerme pungzung zawa ni lek ju qie gui nyang bi na, su bu yu ji zhe li ya cun zin nian pu qie gui ba ta, xia gya bu yin bi na, xia gam du dong yu, yu ri yun kyo na gu gui la. Ni ne sa dung gi kum shi ya bu gyun yun na gu gin. Da jin zhe da chu shib la so ba tian ju ma wei se ri gi cha nan gi ngar zhe di to rin zhu du zan ba. Tu yu gyun du ne jik zu bi ren xin gin zhu ri gyu me din zhe mang zam chue gu ba ta. Xie zi ma wei se ri nyung zam chue gu gila. Tak nan xin guang a ta nya xia se me ri so bu li zhi ga rin din bi se ri gi chang ar gi chu zi gyun din jian du sung zin tu bi ti ri mang zam chue na na ya bun du la. Lhagbar du gengwe ngwe ne chwe bi na buili jigaran tenbi siri maang zam chwe bi na xane di maang du zhuwaar pendo yu bata, xane nyu wi ne mi po ba ngwe ngwa tu bu du la, tan do ya tama ta ara di jena gu du la. Tokyo tingi gi jik xerme gi pungzi ngwa gu

ginyanga tiwe yang cheron chung to la. Xie dan du, ngui ju che che ngan zu subyu ki xiannei di ya pep che gu ge la. Da xiannei se ya di xerme pung zir ya cor jen dirwi ha jang kengan che we pung zhub ki wang zubu xin du zamba. Ngui ju che bi na subyu ting ki xiannei di ya mang du pi zi te gara chang ar pi ju zi zi tor dong tup gundu la. Di dan ngi subyu ji zi di sung zin tup che xia gya gu cha li ya nguan go tup gundu. Che zan ya sa gu rar nyung tar ya ga ma gya da ngab ju che che ngyo bun zho yu che ya tan ya me na chu ye gyab ya. Yame na kankor shunpa soke jongdara temu nini sumpa zha na kukila. Xin, kuyo nge gupsu mianpa tena di kechimbar xa. Ta cowe kumsi gyu ne lekju di yon mituba tan yame na subyu jize di jik celen gyewe mizo gi. Chile mianpe gi jebo wala, shermen pungzun gogu jutob nana yabudu pecha xaabi na jimba nga yu gi tongme neda tenpa so yinbi na mianpe nzubchi wala mianju na kuyo bata. Cowe kumsi da sungji jeje jutob nambi na penche tiwe yang yabudu ngato la. Siamli shuwaagi nangtun kaa nipati kareisi na da nga nazi subi nali ya chaa kharbu chaabi dada kaa ngas che shuwaadi yin. Da shung lam tendu langwar taa mitso mangbu yubi na jokyu kaak jing lam kaa di nga sibu nandara. Nga nazi subi nangi chaa di kharbu chaabi na cha yun gi nyu zi tiedu chinji. Lupungi cha xe kengrung taa tuan nu zooro chaa kuryu matu para chaa da solu gumbi nedun di zi yung sikri la. Ji karesi na cha kabu cha bigi gyu yin. Zhongu suri cenri lopche kandru jiyo mengan gi semne cengan yibi bunam menba liu fang gi. Cha kabu cha zui ti chu yi shiguru bexia xie zhexie nang wa di. Dangwe bu ji mangbu shurwi chu popo kaan li chanbi na ti na lo gi shurungu ji mangdu chenba miya na nyungdu chenbi na pobe nang gi shirgu gi karze di cheru chenji. Cina jendun yu zhugu yo shi. Yomzen ti dan zhawa ra cha gyu li chanbi na cha bu ma bu yip gyuru tang rupdu cha lip chungu ka zhang mangdu zho ya. Dangne si cha gyu cho gi jigar gi zhubzi cha xie di mangdu zho ya. Cha gzi che dron zho ya. Xin, lupi nangi, chu zhubji mingdang wa zo cangme, cha di kabu cha zhugu shi. Da cha kabu cha bi na cha zi gi cha lip tang cha rin, ta na nying da lebi cha zang gagwa so la tu bi ne gyu li ni rib tang zhimba yung guyo shi. Da nipa di cha kabu cha bi da da ka nga siya di yin. Da mi maang chi wu ngu ni xie bi na gaya di subu ri ya da jie tian ji che wu li, cha gi kar zi zhung tobu yinba xie na sem zhe chenpa che gu tun min do la. Ka re si na, ni subu li ya jik nyum ji gi nang gen di chenpa din du zang pa, cha gyun kur yu gin gu nam ton nyum ji sung gyab tu gun tu. Tarmadan gengwen ninkam chakze nenpobi mizogi cha kaburiya toksun chenpa chigwishin labadu gungigudu choze mawe gimbe chakze kumbatan tiyekariya cha kabuchabi na ningdan lebegi kurbu ngwese tebu jirunruyatan ningzeng gagbatan lezeng gagbi ningaya tedan dunje cherunjungdula. Rikji kejengi subune dada ka ngatunbi ci cha kabuyinbi chengu shundu. Da jik shogay ya lengdu zambang guyu koya. Shogay lengdu ngu ji xin guyu koya tan rikbu nyabu nyobu yinbi na jik cha kabu yinbi dara xala. Ni ne, ni jo yeb lawa. Da kala sebe ji ni jo kya di yung kyeb gi neng zu xi yinne. Cha kabu yinba miya na lebe gi chakza se gyur gi mitso liya chanbi na netan di ngar le mang xin ngu se tuyo yo xila. Sum ne, bimu kong ne dobe gup changgo dam yong ya. Chaagi karze toi mitsol chanbi na bimu gu gu xie xie jik lang dobi gupsu changgo dambi gi neng cu ji yung yori la. Te yang jik xia gyakbi mil neng cu ti jung se ngu se tuyo yi batang te dan chak je u xie wala sobi neng cu yori la. Xien tang dong gu yu chebi che li ya jik chodo di mukburin yu ya. Ke zi ya chodo di mukburin yu wa ma se gu yu tok zam che ma ta lam sen u xie wa tini gyumbari ya jik su gu kam li ya jik solun min dan wa ta cha gi kar ze zhung to yu ngun zu xin bi tu do du men gan chin ji jik nying kam cha zi ne tam ya na lo ne yu me li ya da zi na gu gi la. Juk du lubur tu mi rib rib che ya. Cha karbu yinbi gupsu lupur tu mi ribi ribi rin gyuwa miya na mik duyun tu nag yon yom ki tsor na tinja yon go zhi. Da yini kyuk zam songwe chi la kali kali larsu tu biyo zhi la. Da cha karbu di nguyong go chi bi tabxi nga.
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Tena tsongda ni na nga chui nyam chi te, pe rong shu jiong tang, xin chi ji yi ge bian de sa ke la, ne tsa kunda xiong yi me ko la ju le xia jin yin. Tomai na, pe rong shu jiong yi san chi kwa chi la ju le xia jin yin.

Nidu pe rongxiu nyong ki loso cha kong nam ni tamzo si chuan du, tsang de ni na ngan cui ge nyam chi de di ko la yu le xia jin yin. Daga le kong ni pe wi ne tsa ta na, dao ji bi ci nye zi nyan jik nga zhu, pe zhung zi zi zhong chi, ting ri zhong ki lao da kao de, ten di ki long go chu ba li. Dun yin lo ji lao zhang zu zhe xie ba jie di, sa yong chui do xin cao che po jin, lao da shi bu la xia cheng xie go xiong wi, lao chung san ba xia cheng san ni ngun se xin go chu ye ba li. Lodi Saba dan Loda Saba la, Loma Tsu Lojong dan Chowa la Njidu Gongda Xiongye dan Pi na. Diren zon, Chokong Xiang, Devi Lojong ki Sadan Zuzhi Xiebi, Zajung Ra Weiting de, Loma Nga Xieji, Sanin Tegi Sojin Che Xia Ruyu, Dinri Loxie Chab Zhenba dan, Nga Xieji Nyam de Taochung dan Balo Zeni, Loda Sabi Chowa Saba Rojindu. Diren zon, Chokong Xiang, Devi Lojong ki Loma Tenzi Chui Taji, Nga Tsu, Loche Tokang Saba Xiangde Yabondu la. Zajung Ra Wang Wong Hachung Jia Qianpo Du. Jisa Ngarong Chobo So Dam Nyang De Zajung Ra Wala Zemo Zewa Dam Balo Jaba Su Xie Chu. Ngi Magong Par Mata Lojung Yabo Xia Jia Dam Yung Da Mang Zong Xia Jia Yin Si Jia Ba Li. Loche Tokong Saba Jia Qian Si Ga Xia Deo Bo Yue La. Ngo Che Xie Ba Ji Na Sa De Zheng Bi Loche Tokong Nong De Nipa To Wi Nja Bang Gu Jie Gi Ji Qi Ga Yue Ba Dam Yung Gu Xiu Ci Ren Ba Ji Seng Ge Yue Ba Li. Lo mi ga sa kong dam, nya kong so gi di chi cha chang xin, lo ri ga kora ko yu xin de zi bo yo ba li. Dian zong, cho kong xiang di wi lo chong ki gi gi zho ga ji. Lo kong jia chi xin, ga cha de la di chi cha chang wa dam, to kong ki yong gu ce rim tong bo yu. Che ge zu la yong lo da la lu te ba tong du ha chong ga bo xiong. Che ge zu lo da sa bi nang de tong dang ga xie dian bing ang, cha long yong wi re wa yue jie jio ba li. Nani tira zong de sayo rinpa zhu ca jie jab de lo zha dengi duan ge la cai rin man da wi do xin po yue. Di chui zhang so xiang cha cong lo chong dang cho gong xiang de wi lo chong cha lo xiang cha cong lo chong jie la do xin cao che po yue bi quan yong li xia zhen xie gu tou yue. Di xin jie lo zha dengi duan zhu la nian sui niang su dang xi su dian dong xie ye ba li. Di ri zong lo zho ju ji dang zu yi shu ji cai ten ji. Nga tsui xia chen xie bi lo su di gui dang, di chi ka do dong ya po dang, bie xue ya po xie ba dang. Lo su lo zhe jie xie gu nam mu bie wa, sa deng zhen bi lo zhi to kong ki che chi ki pen ni de pe gong le xie ba. Lo su dang lo zhe jie bi cei to le dong wa jie xie ni. Che ge zu lo zha sa bi nam de lo yong ya po dang, ga zhi ngong ca long yong wa xia jie yin xi jie ba li. Xiam lai na nga tsui nyam xie de, Jiaxi tu le bie zhong zhe zhe ya bu xia bi ge tie tuo bi zhen zhe xing wo zhe xia jin yin. Dian yong de ge le kong ni bei wei ni zi dan ne, bie zhong tong wa du ruo sa ba dang pei ji sa ba xie bi dang jie niang xue cong de di ni du ni ba li jia sa ga de man de le zuo ba li. Dian ga zhong gui bie zhong si pei nyong wei ni ba la yi gen de zu rong ni jie ngui ye nyong wa dang song de ji. Bie zhong jie pei ji dang jie du guo gi tong ti dang niang cuo niang xue xie ba ma si, gong cui mi lang gi bie jing guo ni nong wa li. Nibali chatun pa pa bi te la yi, ngi sambar pe zhong ji nze du ne, sanye degi rinne la tu yue nyam, degi zoke na ha zhong tamo ma yin pa xi yin xin, na wi zoke mangbo soja xi yue, de da nze du den bi ce ge dang gong ra su dang ye ji den zhi ni, yin wu chu bi nze zhong xi den nye du jie xie ba li. Nibali yi du ga ke jin tamong gi, ha zhong ya xu gi nye den ji ne, pe zhong ji ji xiong chang ge de li. Rinne jie ngui ne de na, So jing ri ne la song xiong ha zhong ya bo xin du. Ko yu song xiong ge ngui ne de na, rong xiong ki zhen nong so jia xie ba dang qiao ji, pei ji dang zu zhe la gen de dang jin du. Ne cheng de dao ngui se mi ki tong ge, rong wang mei ba ye mei xie gen du ji xie ba li. Yang ne ba le ye nye yu ki sang ge ba, ban de li ye. Ngui san ba le nye yu le de ba xi yin bi ngui ne. Chan chi ra zhe gong le xie bi mo ji to ma to da xia jie ba dang nyong xie xie ma rong. Chong ming ngi si ne de le song ni da go dang yu lin xie di, bie zhong la xie du ding zap xiong ji, yin ni rong ni gi da tong dang da xia jie na liu chu jie xie ba li. Ne ba la re jia de zhong gu yong zha qi mo wa, zhang mao ming gi xie gui tu, zhong gu xiu ji ne ba la xiu dang la dong zhen ni me zu xie di, pei jie jie go ga di nyam le jie zhen de si jie wa dang, jia ka ni bi mong mong jie, de zar sang mo jie ba jie re dong de yue jie jie ba li, jia yong si zhu jie, jin le an yuan, Zhong gong zhuang mi tou tang ki, xin ju lian zu jie, jian lian cu cu jian ba, jian jian gu yi, gen zhu nang bi men te di, zhong gong dang ne ba lian za ru jie, jie zhao ken ya bo qi xie di, men di wei men wa ngui ye jie bie zhong xie tou xie ba, ru ram nang ji liao ye jie song ba li.

kundi tong rawa da, nian cha li na chongi xin qi, ngu lu pi rui rong xiong ke bai ma zong ge jiang, xian kong ri ni ye guo yi, xie guo xi pe de, mong mong bu ge yong gun du. Chang du ni ngan chui ti guo la ju le xia jin yin, de yong dao ji bi ci nian ji nian ni ci nian san nian ba, chongi xin qi, ngu lu bai ma zong ge gao ji bi, nian na, du san ge bai mi xian kong ri ni ye guo di dian za ji ngong bi wa li. Tien di ri ni ye guo di dian na, xie jin ping ge, Nyung Kong Pa Yen Ki Gong Pa La Le Tuen Cho Samu Xie Bie Xie Chi Xie Tao Xi Yen Pa Ma Si Ngo Lu Ke Yong Ji Pei Ji Ki Ming Bei Tang Ke Tang Zong Ki Tang Ki Tuen Mo Cho Chien Tang Cho Chien Nyi Ki Tien La Pa Bi Pei Ji Ki Chang Gue Ta Nyung Kong Song Xiong Tang Bi Tu Pei Ji La Gende Tong Yi Neng Gao Ki Xia Xiu Ji Yen Pa Li Tien Di Di Tuen Chi Ngo Chung Zhe Gui To De Bei Ma Zong Ki Zong Yi Shu Ji Xuan Pa Zong Pei Gen Cho Cha Xi Ji Pema zong na jaka rinbi rao nyi ki la lin tenzi tang. Dachi tenzi ki nyung kong su yung ki ni kachi si yinbi cha ni. Tamo ma yinbi nyung kong ki gensi la ten ni. Nyung kong nga wi nzi si du ba tang. Rini nga wi da si ji ba. Tenli nga wi pen si ji ba. Mong zong nga wi den si si bi. Rindu saba nganji yung wa tang. Dura sabi. Ndu san pe mi bi tu pe je la lindu yung wa. Be zin si gu si nintin si ba li. Gochun zhegui yengi ni tatung zheje bongta zhebi zhego pe ni zewa tang nyenra denbi sa zongpa guo xi do se pe mi ri ni ye guo cangbyu xie ken la denshu xie xin yen yong rongto rongpe xie bi wongpo xuan zhe ki nguen te me ge tang pe xiong kho yu song xio ba ni dong ni zhu li zong yong jie zhen ju tang to ju li yong zhe pe de xiong wi long mi tu zha su la xia ge zhe nam ni rongto su sui cha kong nong ki mi bi zong bo jia ba zin tue tang Maagung paara paaya pyaama zhong la siyamdiyo shiwa gama tongwa liye. Duyen nyesengi duyten ri la naajwe rongyong di tuyen taan lejian rinda xinxio tuyenze taan laaxi zuo zan rin cong. Shodi tra zan rinda tra ten su xiego rao tu nomba pe ni pyaama zhongi rinne taan lu za, ye ko, chongde, kamso ji nyang de peji tongwi gye chen saba taan doju saba, rewa saba yung se ngenba xiyue.

tichern rung tula. Xin, qinbi gi ci zhen, xermen pungzeng guo gui gi min subyu ding gi ci zhe ji zheb qia di chuk bu tang. Subyu gi ji zhe qer sung wa tang, xia jiak bu qia bi nyeng ge di qern rung yu di zang ba. An jik xiek zil hang ma yin ni qinbi na li ya ta dung song jiao qie qie, juk ta li ya qinbi gi ci zhen li ya yun rung tula. Ta sung bu di, xermen pungzeng guo gui qi dar jie jie lek ju qie wu rai si na. Tong men tu yu gi, xermen pungzeng guo gui ni cun zin qie tu pa ma si, cha gi yung tu pu xin du zang ba, nga zang ne ju tu pu qie bi na, pin du sang pu tun gu zhi la. Ta ji ne xia gam tu dong ya. Xermen pungzeng zawa ne lek ju qie gui nyang bi na, su bu yu ji zhe li ya cun zin nian pu qie gui ba ta, xia gya bu yin bi na, xia gam tu dong yu, yu ri yun kyo na gu gui la. Nyine sadungi kumshi yabu gyungyo nagugi. Da jin zheda chushib la soba tenju mawe sarigi cha nangi ngarja di toran zhudu zamba. Tui gyundu ne jik zubi rinxingin zhuri gyumadin zhe mangzam chogu bata. Shekzi mawe sarig nyungzam chogu gila. Taknan xin guanga taa nyasha semi riso buli jigaran dinbi sarigi changargi chuzi gyundin jendu sungzin tubi tiri mangzam chonan yabundu la. Lhagbardu gengwen ngwene chwebi na buili jigaran dinbi siri mangzam chwebi na xane di mangdu zhuwar pendo yubata, xane nyuwi nian mipoba ngwengwa tubudula, tandoya tamata ara di jena gugudula. Tokyo tinyi gi jik xerme gi pungzi ngwagwe gi nyinga tiwe yang chero zhungudula. Xane tando ngwikyu cheche nganzu subyu gi xane di ya pep che gugila. Da xane zaya di xerme pungzir ya tsorgen dirwi hajan kengan chewe pungzubgi wangzibu xindu zamba. Guyu chebi na subyu dengi xane di ya mangdu pizhe tegara changar pizhu jizhi tordong tupundu la. Didangi subyu jizhe di sungzin tupche xa gyakbu chali ya ngongo tupundu. Chezan ya sakurir nyungtari ya gama gyada ngabju jizhe gyobun zhoyu chea tang ya mene chu yegyab ya. Ya mene gangkoro xunpa soge zhongdara temu nini sumba zha nangu gila. Xin, gui ngay gub su, mianpa di na di kye chenpa rixia. Da cawe kumsi gyu ni, lik ju di yung mitu bata, ya mian na subyu ji zi di jik cilin gi wi, mi zo gi, cilin mianpi gi, jebo wala, xermin pungzeng guo gui, ju top nana ya wudu, bixia xia bi na, jimba nga yu gi, tong mian neda tuanpa so yin bi na, mianpi nzub chi wala, mian ju na gui bata, cawe kumsi da sung ji zi zi, ju top nana bi na, pian zi, ti wei yang ya wudu ngu dola. Xiamli xiuwa ge nangdun kaa nipati kareysi na, da nga na zi subyu nali ya, cha karbu chabi dada kaa ngas che xiuwa di yin. Da xiong lam tendu langgor taa mitso mangbu yubi na, dro yu kaak jin lam ka di ga sibu nandara. Nga na zi subyu nangi cha di karbu chabi na, cha yun gi nyur zi tiedu chin chi. Lupun gi cha xie kong rung taa, tuan nu zo uro cha kur yu ma tu para, cha dan so lung gumbi nedun di zi yung zi gri la. Ji karesi na cha kabu cha bi gi gyu yin. Zhongu suri cenri lopche kandru jiyo mengan gi semne cenga nipi bu nam menba liu fang gi. Cha karbu cha zui ti chu yi xi guru bie xia xie zhexie nang wa di. Dang wai bu ji mangbu shurwi chu pop kaan li chun bi na ti na lo gi shur ngui ji mangdu chen ba miya na nyung du chen bi na pobe nang gi shir gui gi kar zi di cheru chen ji cen na jen dung yu zhugu ya shi. Yumzen ti dan zha wara cha gui li chun bi na cha bu ma bu yip gyur tang rup du cha lip chung gui ka zhang mangdu zho ya. Dang nan xi cha gui chu gi ji gar gi zhub zi cha xie di mangdu zho ya cha gzi che durun zho ya. Xin, lü bü nang gi, qu zhub zi min dang wa zuo cang mi, cha di ka bu qian zhu guo shi. Da cha ka bu qia bi na cha zi gi cha lip tang cha ren, ta na ning dang le bi cha zeng ga guo suo, suo le tu bi ni gyu li ni rib dang jin ba yong guo shi. Da ni bu di cha ka bu qia bi da da ka ngan xia di yin. Da mi mang qi wei ngun ni xie bi na ge di su bu ri ya da jie tian ji qie bi li, cha gi ka zi zhong tuo bu yin ba xie na sem zhe qian bu qie gu de min du la. Ka de zi na ni subyo liya jik nyum ji gi nang gen di chenpo den du zamba, che gyun kuryu gen gui nam ton nyum ji sung gyab tu gandu. Tarmada gen gui nying kam chak zi nian po bi mizo gi, cha kabur ya tok sun chenpo chi gui xin, laba du gyun gui gu du che zi ma wei gen bi chak zi kung pa tan ti kar ya, cha kabu cha bi na nying dan le bi gi kurbu ngun se tue bu jirun ruya tan, nying zeng gag pa tan, le zeng gag bi nying gui ya ti dan dun ji qiran zhung du la. Rikji kye jen ki subu ne dada ka nga